0: Rajasna dedeheus ka Hyang Otipati Raja Sawarga kasonong Resi Narada Batara Indra
1: kitu kayana na geus sang nalendra.